Ungana fa'asila sila ile asona nafi o le ave esele o le langolango le malo ma ile la kapi Samoa. Na fa'alawiloa loa ia ele malo Samoa ile asona nafi ua leto e amana ia, leto e fa'atupeina ma leto e langolangoina ele malo le la kapi Samoa. Etu saima fa'amatalanga le malo watu ina mai ua fa'amanino ai o le a leto e amana ia ele malo Samoa le la kapi Samoa o le fa'ala potopotonga e fa'afoina le la kapi le atunuu. Watawfia umafo ife sosoani tau tupe ale malo, ma ua leto iai se lango lango aloa ia. O le afai unga na faya o na watu ngalunga le malo I mata upu, epe o le fainga upu le ngale lei, le manino le fainga o tupe, ma le le lei le faa ngaluea ina o ngaluenga ale faa la potpotonga. Na sauno ole taita ayo le tua ngai, doctor tuela e pasa ile le malie le ngaoi, ilungo le leti o niusi le faa pea. O le fai unga le malo, o le aono iai ni afia ngatete le le lumanae mo le laka pia Samoa. O na olo o aloa ia pea le laka pia Samoa ele World Rugby o le faala potopotonga e pule aloa ia le taalonga laka pi I Samoa. A fai e tau mawhai le malo e faavai se isi faala potopotonga fou e ono a fiai le anga vaa o Samoa e awai I taamilosanga ma taalonga faavao malo. O le aso watu ina atu ele laka pia le lalolangi le malo Samoa ina ia toi ilo ilo la latou faai unga. Ma a fai ae le talia le ilo ilonga pe le talia tufoi o le aono faamalolo mai Samoa mai tau vanga ma taamilosanga. Sanga laka pifa avao malo, mo tau sanga e fa, etu sa I malipoti ale litio New Zealand. Ele o toima mau ai mawhai e tangata ni usila, o na whai a whaatau ngai wha o ngai fō linga po ole lima e au noa ma se kāru po ole pepa o te o ngā tupe. Ua āmataina ele FPOS New Zealand se porokala me fō e tutongi e whaatau ngai whainga whaate kono losi. Ua tā ua ole Verifone Victor Biometric Payment Terminals e mawhai ai e tangata o na tutongi whaatau ngai wha o ngai o lato fō linga po ole alofi lima e au noa ma se kāru. Ole a te kono losi fō e mawhai fō I ona aveo se wha amao ninga mota Tau sanga o le tangata, pe a oina fa atau ava malo si ma vapes, pe otometi fo I ona tu uina I lunga polkala me fa amalo si aile tu mau o tangata fa atau, pe ama waifo I fa amanu yanga ini tau pa u mo tangata fa atau. Na fa alie Carolyn Young le pulesili o le retail New Zealand, e ono fa anatinati aife fa awia inga o tu pe fa ataunga, ai mai se lava pe a fa atau ni o loa e yai tu utu unga fa apitoa e pe o vapes, po o ava malo si, ai mai se fo I o tangata e toto no ni polkala me e mawai fa amanu yanga o taupa u o ni oloa. Sa fa ngā solo fa ataita inga o porkalame pe ona fa alia le FPOS New Zealand o ia porkalame faupo o terminals e mawai ona fa ao ngā I lunga o le tu ainga o telefoni o le Android ma isi tu ainga. Na fesili ngere ka mupani pe fa pe fea tunga lunga ile maru pui pui o tu langa patino o tangata ta itasi pe itai na tali yang e tele lavania o a onga fa apea malenga ngana e mo o mia ona fa ao ngā ina ina ia malamalama tangata uma Ile winga o lea whainga fōu. Ua pasia nei ilona whaitaunga lona tolu ile pale mene le pili tau whaofi e aloa ia ile a vea o ngangana Peretania, mangangana aloa ia New Zealand. E awai whaatasi male ngangana Māori, whaapea le sign language, po ole ngangana mō tangata ngungu malongo noa. Ole nei tula a fono na whaia ele minister o whaamasinonga Paul Goldsmith. Mae na ole lua I tū lau le umi, olo o tā ua e whaapea. Ua lewa ona avea le ngangana Peretania manga ngana aloa ia inga luenga whaatino e tutono New Zealand. Ona e lau telelo na whao ngā ina, ma ua talia e avea manga ngana aloa ia peitai, ele ia I mua mua o se tū la fono na whaamau tū aloa ia I lea tū langa. Esilia marisefulu wa fetu pulanga talavou na tu ua onga ile lua felu a lima e au noa mani whaailonga tau ia oa onga peiona whaamauina. Ua whaailoa mai I whainu mera ale matanga luenga oa onga I whaapea. Ole sefulu lima pasene o tametia onga na tu ua onga ile tausanga taluai. Ele I mawani tu sipasi ole NCEA po seisi lawa whaailonga tutusa. Ole a whainu mera e tutusa male lua tausanga taluai. Ma ua sili atu le whaale tonu na ilo ole tūlanga sai ai. A ole I o maile COVID-19 sefulu iwa sai le va ole sefulu pasene ma le sefulu tasi pasene. Olona winga e sefulu afe fase lau fitu tolu talavou na tu ua onga ile lua felua lima e au noa masetusi pasi ale NCEA po se isi fa'ai longa tau ia oa onga. Ia onga olo oino fuanga pito silio na matitiva e sili atu malikuata po le lua sfuru lima pasene o tamaiti na fa'au u e lea I lawani fa'ai longa tau ia oa onga. Na fa'alia fo'i fo'i numera e fa'apea e fitu sfuru valu pasene o tamaiti na tu ua lea onga ile tausanga wa mavae na mawale le ATT fo male level 2 ole NCEA o se si itanga e tasil pasene. Eni maiva pasene na mawale.

Manu malo se pepa tala oloa mo au fatau le back and same for the new world. E utu fua fo ilau ta vale le papu le pipi. O faa manu yanga nei, pia e manu malo mai se set ya le teaching cell I aso fare le taitasi. A lafo sa u top up tolus furu ta la pe sili atu e maua lo uava no se. E faa pena fo I pia lafo sa u se eleni e tolus e lau ta la ni usila pe sili atu I sa moa I le mai casual teaching cell le faa ngai ele clickix. E lima faa ilonga ta I se lau ta la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa ise lautala ole ase ina ya sofa

E ele le ia al malo I vaanga nei pe o le pili o le tise, pili o le whanmai, o a o mai si tūlanga. Ma vaanga e ono ma whaina lātou whaia e ma moli mai e se wha ma ma venga mo le atunu. E whai le tala lea ono le whainga pālota le nei o le whainga pālota o le taunga tāo na suifuanga. O le mataa upula o lunga o le nei tau sanga o le cost of living. Mai ao ia I tātou na māti tū vaanga wha whai o polisi o whainga wha vai ma na vatau e... Taula tuaima pe talia tuai ya ile tulang or tonga town so ifuanga le uta tu ye nei le nei vai tau pe ona ta ua ye va nga mo fai no fai le mahlo ye va nga mo fai na la tu suia fai ti ti ta o fi le si me a a fai va pe nai fi tu na ile to fa ma fa to tanga mo le nei te mi a ai o le mai tau wa tu le te mi ni ya e sia ya le mai tau tu e fi fi le nga mo fai o fai ala fenga malo lo tour foil taimin nei no mai le tatu fa so de ni va ngoli tatu por klame o fa yo malo ni va yaso ile fenga palo tolo nei tu sanga o lo o tomo fa yar tatu por klame e lo lo po ile le tatu tunu e ile palo tele fa ila so fito novema o wane ngalo ya oi e ile fenga fit feeling al tatu tunu ya tiro new sile nei ma le wa mata ona fa lo lo e va nga fa o po fa ya la tu fu fuanga ya mo mata bu tau mata tama ainga so fo malo loina o onga ya or tau so fuanga ya I want a few it fa long long sa mo ele telo polisima na mata ya ma fa long long le le fa long long to o le a se tau o nei polisimo a ya mo lo ainga ya me se le nga iluma ya ma tele o isi tu langa a ye fo ila isi fo ye e fa long long to fa long long li siwang fa fai fa long long li siwang fa fai e a ma nong I mai fo 11 fa fai ma li siwang fa fai e ona fai lo lan fit feeling ma fa yunga e ona tela so fit to nove ma we lo lan fa fai la to te pa no tsi ai ye we lo fo ila le sweet au va la to te fina ngalo e fai mo la to fai puli la to tu malo o lo e no fo ma e ala lhai So for yai tuel vai asolen te nei le RNZ Reed Poll ena yai. Ole luosul valpa senel pa uma yai le vai ang fau fai le national lau au lango lango e le su su ega fau le ena fai lo mai. Ole vai ang fau fai le leipa leu fa te le ina la tau lango lango Greens Act New Zealand First Money to Party Māori. Ya lo ta va pia mo lango lango tanga te pano te pia ma le sifu pasene ang ilunga le sifu lua su tasi te sima lima le New Zealand First Ya ai lo of mo mo fo ila le ma pati le ma ori por van fa fail te pati mauri ile to fo I mai to to fail lima la tu fai pule I no fo yo I tu malo mauri ma le tu nei fo no mira lo ni un ol fe nga palota ai o se ato lo vali vali mai ai la ngot no tanga te palota ya a faila e o tila se fitu novema ai tu la lata la lata fo no mira ia ile Paul Falota. Yeah, it's a leo of Ianga on fine to let my yell finger parota. Marto for a little to the latter van for a five-fold opportunity party. Pair Malitolu fa palota or to va my elvang for a failure. A little war might I want to own no sound my tonal parliament. Tata ser persene, I'll see a lima persenele mo mia. Fatisima liver persenele or irritating me. Ile sa ili linga lea le RNZ read poll. Ola so nafina fa iloa isi tasio fa I pule si nia. Ia ole vayang fa ufele national. Au si tasio fo yo minista si nia. Ale fa ufele tui ya Chris Bishop. Ia o ia leo lo ufe ima fa I pule al Hutt South Electorate Entertainment nei. Ia mo uto uma lo alala ina il Hutt Valley. Ia elea fia tu ina pitone, wainu ya mata. Ia mese fo ina... E inicio vai ngolo wahat. Ata il tuli manuna o taita, fatu a mata tuwaila rimutaka le, fai pule mai yei le taita yoli tua ngai ya Chris Hipkins. Ai wufa ilo alfina ngalo Chris Bishop. Ya, wa mata on na talono ina. Pia mafai ona tue tu mauro na fua pe a fa wau pia ona suya mana tu tangata palota. Ya, ole mai ta wantua, fa ilo mai ya ele fai pule ya Chris Bishop, it is highly unlikely he will retain his electorate seat. Yeah, orono winga.
o lona fina ngalo le iri teimini imelana ayatu.

Tawai ung mar chupet ma ai ngai choro le chunu. A fai si tia lau si ai si tia ila chulu yoro no ga chupe. Tau wa tai no kesi. Ya maon fa nga singi si ai ta ma ai ngai growth. E chono lo si a chunu. E ilal inflation rate lem ta tu talo noi nei e yifo ilal OCR. Ol OCR la pul official cash rate e tau la ung mai ala ya vai ngai ung mai. Le lai fa opopo cho ila man inflation le ta tu te tan tan noi le yasu. A si tia la e ono si tia fo ila le OCR I se temi ono tue mamau la tatou ma te tupea wa e ya e afianga o tulanga ia me se al interest po tuluyo no ngā tupea me se e mō kesi ya mō to telo la tunu o lo tongia la tu mō kesi ya ma tatou ma te tui nai fa ya sina fa ngese ngese po le tele ngese o le ono si tia o te mao ingo New Zealand growth I le anga I luma Vaiang ono lua council rates, ya yeah, lua fa o peona si tia, vaiang o la fonga mo pule ngā nu se vanga nai la, ya tātou ni Wellington il maita watu. Lea wā mata me lasu mumuyu la il masina neina, ese ya pili vila suavai, ya mo vaiang umata suavai, lua avil tiaki wai. Pa wala le melewa iwa ese la wunanga, lua tongi lau pili la vai, ya ea fia umai tūlanga na, a lua po uru tūlanga o la fonga, ya mo tūlanga. Ya o pulenga no mal rates e fua lai le value lo mota mo lo lawa evaluation e fatino ina ile tai tai sang tai tau sanga ya ta o tele famous ya kur tulanga na po a la tu sale value te min name male mal mena tongi wa nga fo ia mo rates a pulenga no le tongi e wala yo pa ka fa tu so o le fale au na te fi fi te ro a wai Ya o tota fa maino o si o manga ma pena. E te fisilia o e pe ua pe tauia si tanga yo e teimi nei male a tulanga pe un faina tongi si o tau ainga. Vaianga umane I lea a fia umane tongo taono si fuanga pan tato me tau pune nei aso. O la vaianga lona tolu o tau le tise. Tele o ainga ua mai tau ina si te o pili o le tise. Ya. O ma fuanga ya fia yo le tau o le ngao singo o le tise la toia power electricity generation ya o vahanga umane ya le et oto umma il vahanga ma loma tulanga fo tu la fono ma pisinisi ma kampani ne tele yo o polisi yo ufa longo er temi ne le na mai fili greens a nafi fa pe mai o la fili kiwi power pe ala tu tula I mai fai ese ase kampani a state owned enterprise ya Eso I lono winga. Kampania e pule el malo e ilfa il share el malo I tono vanga nei. Ya o tele fo eso I zel malo e fo pao kampani il tisi. Ya o lo tango ta hala tu il tisi le nei teimi me tu langar pili. Mo le tau ngao singa. Ya e isi vanga e tue fa le leila no il tisi ya ma tu pe fa alu mo atina e fong. O le mei tau atu na te tala levo no mo le Genesis I think it was po le Mercury. Wa le mwhaiuna mauti manatua le teimini ni. Ia au le tūlanga fōi lea na tatala mai eile e wanoa mwala au whaisea. Ia tutongi atua ia, ia lātu tupe I tono shares ia. Ia tātou mata I tūwa e ei vahanga ia mai tau e ono tupu mai. Ia I lea ngā I luma. Ia mōle tupe whaalu mō au nanga nei. Tupulanga talavou ia malipalota ia awane I ngalo to tele o tātou tangata ila lui furasufrao tau sanga le mātua wanga maa e palota ile whainga filifilinga on rei tau sanga ile luafe lua se fulu ma leono ia mamana tuel tātou polo kalame ia ala hafa pau mai isi tātou polo kalame e isi vahenga o se tātou tau tu isi polo kalame o lumana ia ala hafa ilo atufo il tele o tātou sui pasifika ma tata samolo o a tau vā mole pāloto re ni tausanga. Ia o loo mai tau atu I fōi. Ia o loo ia la tau vāhanga I mwhaiona a whatanoa I lungo o nisho porkalami. Ia mai lea vāhanga wha mwhai, lea vāhanga wha mwhai. Ia ae tā ua tele le whailoa atu fōi o le tātu porkalami le ia so pwhai o mā lo. Ia o tātu talo fōu. Ia ae o le fisho swani fōi le le tātu tunu ia mālamalami nisho me tāu pē a whi o tātu o langa. Tau tāna so I fuanga na inflation le tātu taranoi. A fianga mō tātou ainga, e whai e mā lō mwhenga mā lō e whai unga. Ia a fia I lau pili ma tūlanga o me tutongi. Ia mai tā oi o whenga pālota o nei tau sanga, e whiri whiri ai tai tai, e whai e whai unga. Ia e ta oto I lau whina ngalo sā moa o whea lava dhanga whai. Ia o lo ta oto I lau lango lango, e me se are nei vai tau,
ilmetang pulai alalulung ada nih panutca

Ai. Ya o le sto na ila so fito November ya le fainga palota le malo ni sila lono winga ya matata yao au kuso September Oktober aso luas fulu lima fa angata i restala ya ona solo le November ya o le fainga palota ile sto na ila so fito ya o le masina o November luafe luas fulu mo le ono ya ta u fo ye pe ona fa ilo atu ta tu proclame ma sunga ale le vaenga le na ole upfayo malole na tunacho tatano atoi sunga mari ya ole ole tau ole fape ona wa suilo tu atusi na wa e movie ai ya ana ya le toy toy tanga ya ne yaipe e toy le stala uma vaenga fape na ya tatu ta pena ile fainga palota luafe luas fumaleno ya oni isi me faleton salo na wasi le fia uma tatu ye tu langa wa wale va foi ona tatu palota ine ye tunu ya ole sui ya le tuatu se movie ai ya inga ya sui foi ya le fatu uma vaenga fape na ma pe ole te me toy le stala ya ya no fanga wa ya ya po wa move foi le tatu tunu ya ino fanga pe ona ya ya mori ni taimi ya ai ole wa bave te le tatu taimi ole ala tatu to le to lu sfu fa mi nute ona tale ole tu la tolu ya ono no vinga na tu na wa tele na ima tu na wa nga ya tu e fa tali tali na fa nau ya ile taimi e piki ya ya on a piki ya ifne fa na ole tu wa ya on ya ai mai se ya au fa nga lu nga mla nga lu lu ya ile taimi ma na vai le tu la tolu ya ile ya ulinei ya mahalo ale on sa i mahalo ta wata i tiute ma faiva nga lulu e ai nisi olo o mafuta mo itono fale fai nga luenga ya maize na ima tu olo ono fale ya matapo i mai ya le alu faiva ele nga tali ne ya la leo ya maize ya naifana ulo anga i nga luenga ma onga ole ne yaso mahalo ta puai fa afte i te lava mo taro sanga mo lia ya olo o mahalo losi lava le ne ya ufai nga luenga ya maanga imai ya tautu hatu ulo utopa iya malo utau mamadu ya ala ili tautua ale si ufongo le lomwe Wellingtone ilungo le anale ole tasi ono tesi male tasi faa mo ya ae faa pia foi lungo tato upenga tufa ilangi ya ae mahalo lava ya o asfarai lea ia e tele na pis tele a ya e fai foi ole maanava mayo nga luenga ya onisi ya umai yo ime faale kalesia ya ufala abdoptonga mwume ulema na pokalame mai ya tangata fapena e malolo volele manava mai ngaluenga ya turituri mai la ya le fale faisina malolo nga po le tasiri tula ya ona ufuile ime faale kalesia ma me ale ainga fufuanga faale ainga ya ele tuwa vaenga tau ona nga ya ae pawale vaenga volele ya Awa le fai ya malefolele malele fia fia ya u fai unge fai. Fai male fia fia. Le hale me maua. Alu, wala fai na. Afa peta isi lauta alato sa unga tupe na nei le fia fi. Afa pena lima se fulu se alu na fai ala fai sa ola sa unga tupe. Lato afa ili sa unga lia la usunga sa unga. Ya, po la po ole tu ua le tatu a inga. Ya. Na ua paua o se wa mea ua o ye ni mafai ni neva yaso. Ya ae, ola ulima sifu ta ala, fai ya fapena, ola ulima sifu ta ala le ole tato saunga atupe ole tato ufa la velave ele aso ata yao. Ta fapena ane yifalito saunga atupe. Ta isi lau ta ala, aile ato, ase ya ute pole. Alu walava na ulima sifu ta ala ete la tu hafa isa o yai, mea na ino omimu tangatafu ile le toa le loto. Ola tu asa fa ya ina ma fa ya vai fa manu lo tu tatu ainga a me se la usunga sa ya ona u paua o tu pe o mau ile o man tongi pili wa ta wan fa mo tongi no tatu pili fa tu amuri muri fa la velave wa ile mo fa la velave tongi tatu pili pe a pe a pe mo ile paua ya ol tu langa fa sa o ile sa o ainga ya fa manu lo tu tatu ainga ma la usunga sa ya ona u paua le tupe u maua ya ai a pe afa ato atu era usungar sa ol tatu sa nga tupe le tatu fa level level ya so ya por ve so fo ya matu fa ya fa ya mai sa nga tupe ya e marolo la usungar sa me ai nga fa pena na fa tal tal noa fe fa so ai fa fia fia tal no fia fia ai ol tal noa mai yo ol va nga la ilu mai yo a to mum mo tu fa ya va tu Luas football just a minute to tell you to that all. Yeah, my lola vale, my foot of mine. So you'll let you to let you, my le, tavale le fui mu.

tavale le fui mui luma atu le tatou. Luma tonu lava le tatou fisa fasala lau. Ya la esaba vale atuna itama fui mui o le sifale le fasaka mai o. Ya msalo po uo se vanga fule le se alambu e e. Ya. Ya la ua nati fa nati nati atuwa ila te ule fale le fasaka mai le sipito. Ya po le ase tu ulanga o yai ya po stangata fu ile le. Ya o fata otulia e tonu le. Ya ngase ngase tonu yo. Ya po se alambu fu ule fale o. O e e fuoi le na fa na tinati atu nei fui mo ma le au fiasoni mo mo e po stanga ta fuoi wa la ngase ngase ia e mra o mier fiasoni pa ila le ta uo o nga luenga nei fui mo ma la au fiasoni mo mo ia ni mena le tu a ni mele a o fo in solo te a nei tanga ta nei mam tanga luenga nei ia ta tu lango lango ilanga ile fa ngo fi ala tu nga luenga ia se va ila ia nga luenga fi ta le wa fa na tinati mai e la vea is so fu pe fa pe o se tu lang fa pe na ia po se ia au te lo al tu lang na ele o se fa itala la le mele ta wat ia lang le tu ton wa lu multa to ofisa fa sa la ulta vale fu mu fa pe ai o ulta to ofisa le la anga mai ia le la de tu vai tu la anga i o ile fa le la fa sa mai o le spito ia le o fa ngal venga le fu mu a ia me uma na lu tu ta to ofisa fa sa la O Ahmed tu pou vai fou ile tele ni matou aso sonia tu va nga le tu ai na la to la pisi lu mal teme la tu e tu lo le lo li lu ma i e va ya tu ta to fenga lu ngole tu mal lo li la pisi lu ma i e al what tu al teme na breaking news Man, I don't breaking news. And what do I tell me? Le motiva ya tu lo tu pou mai le singa yo ngai fai ya pe fou al teme ne ya na wa anga ya tu ya nai Fenga Ring and Fumu in the Fale to Mayo, Salopostanata, ya Omana Mirso, so I need to langa, only so for Manoloina. Ya, I will put a tato, only I'm a losia tato Fenga Ringa, ya peata to Teltano, Moto, my foot, my moto, Teltano, my. Ya, Manola, your langa, and our tato, Nangamata tua, Moata to fear, our tato tapena to a ya wari fat umor, and if I asso, she found a nello moving tunnel that wa. To is the full Marvel minute of Tale only to La Tolu. Tale tolu tu ua onga, mana vanga luenga, ba ilan mana ya. Ya, a le tatu onanga nei mali tautua, fatu amae al tatu maftanga ile lima, ile fia fia na nei. Fatalo fatu uzeo isi aviliamu tole fua, wala uzo ya lo tele atu, ya le sunga ya fatmatua inu, ya, sunga ya fatmatua inu bea, ya manuia lava le nia uli fafta itele, lava le mafta mai, ya osavali fata ape, ya, o waina fuvai ya manuia lava le nei auli fafta itele lava ya le mafuta mai le tatou proklame ya ole tatou faafiafiaga sui filoi lenei taimi ia auā lava le faafofoga mai ia ao tapena ai lavaega ia e manava le tolu ia e manava latou galuega malia foʻi o e pea faapea ona e te tapena na ua e luga le auala e te alu atu te amata le tolu ia uā o le tulaga ana i galuega nei atunuu e manava mai isi ae o isi le afiafi Ya fa pela na te fa long long mai ana wa ilungo da wala te la tu amata la usifi ya fiafi fa mana tu per sa ngale mu ya o tato umala vale la nga lu le po na nei po le fiafi na nei ya salo na wa la vale le malo longa ya e mafuta mo tato fa fiafi ya pes pesenga tau tu ar si fonga la mu e mo tone

sunga ya epolin masua ya sunga epolin ni masa ino fenga lunga le fiafi ya manuia lava ta fa ngore fiafi epolin ya pe fa pe na wa anga inga lunga ya fa pe na malolo ya malo lava le on sai malo fo ile nga lulue ya malo fo so so le temi so so la ile mana banga Manuia na vale ya fiafi malo nga lulue pe afa pe na wa e fa lo lo mai na ya le fale ya alusa o le fale na na ta o le tolu e e mai mal sailini e alu lo e so tona lo ta vale fa sanga sa o alu ta vale le me ma sani sa wa yo ya poli tu langi ma sani sa wa male a wala ma sani ona e ui mai ya ile ta ya o tsa tfinga luenga ma e to fo ya a ya fa mo mual sa ngale mu fa mo mual sa ngale mu ta to ngale wala ya ile taimi e ma na vainga wenga ile pisi ya mal tu wa yo onga fa na yo ile ma fai ona e o ile fale ya ile taimi ma na vainga wenga pe a ile ma ta ala ile ngale wala ol melea fa fo mal ta tu tu le mishi na tu lo fa fo ina ta vale e o piki na fa na ya awol ma na tu ma ma to inga tu langa na fa pe ya si la ta la ta ma ya ne fale a onga piki ta maiti ya fa pe vo ye wo masani ya wala na e e wo masani ya felwa ne ai ave esel to in nga na langona na ya ai tau la ila wa ai lumo la wala watere loa pe ya ona fa manatu ta to proclame ya i tau sanga wo mavai le tula fono au e te tau si sia lo sao ai e fa mo mo lo sao ngale mu a lo winga a e ba ai atu vaenga e ono

0: Manu malo se pepa tala oloa mo au fatau le back and save for the new world. E utu fua fo ilau tawale le papu le pipi. O faa manu yanga nei, pia e manu malo mai se set ya le teaching cell I a safari le taitasi. A lafo sa u top up tolu sifuru tala pe sili atu e maua lo wava no resei. E faa pena fo I pia lafo sa u sele ni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu I sa moa I le my casual teaching cell le faa ngai ele clickix. E lima faa ilonga ta I se lau tala shopping vouchers, male lima petrol vouchers, sa I se lau tala o le ase ina ya sofarei le taitasi. E yaya inga o le nei faa pitoa. Sekia, digisel.
1: Malo wafta yule ua valu minuto te enele tu la e faa na ua mai atu le toe faa salawino ta atu telefou o le nei yaso male neiva yaso ya e pe yona tapirin le tumeta ya anfa. Solo mtalo maisa amor sunga ya tase salem sem toe faa fungoni tu la e valu ya ili tayao le son fuol vaya safou ya ili faa bupongo telefou mtalo maisa amor. Leo tatu yele pukale mulimuli le foe fatini. Alua tu mwle flenga sili la eisi mwona se mwantafa ya emesi sito ino matua le tapo ima ilisi tuule ol tatu ufisa ya wa ele ole faiwa ya tapo ya faiwa fo ina ya emanuia ele sili fo ili ta ilo ol tapo
2: e se tu langa le wa e ni vai tau
1: na sa ufa fo sile ila ula fo la fo le we
2: ele to e ta alo asi silbe le wa e
1: ta ya sili la
2: ya ona ele tauselo tu fo ila nga ole te fea ngai ma ainga manu ya
1: ai ma kanesi
2: ole tio se si la galete o e fea ngai mal tausingo ainga ya tausingo fo nu e meso e kalesia
1: ya
2: ole ala e manu wa ole si takata le tau ele tala le fa matua ngata tele ah pe a fua ye yo lo soy fua le wo ye a wa a one fa pe wa le fa to a sawa wa ai lo ta fe lo mo te a on lo fua fua lo le lo ta no a wa le sa ni wa ta ta matu ya no ta ta no lo na ye le fo le fa pe e le o sta ta matu te le ta ta ta si lo lo po se mo le lu fu valu po lu fu iva
1: ta ya si lai ta ya
2: la ulia tilo tilo ye I lo a pe a fa pe la le se le la so sa fo le le a one o vai tu o pa pa e a to lo so sa
1: a ora nga so sa e ba di e ba di fa le fo le le o atala ta ba li ya tu lo wa ya na fa pe na ya na ona ta tele o tala no ni so sa o ta Ya, malo.
2: Tari tonu ole lava wa a mata ona.
1: Yoi.
2: Ona I maile ma malo tatu o tonu sa fere I mga luenga ya malo, malo lava le fatotoa malo foi le tawata I male. Male foi le male tino ua wa peo le tau singa lava ona yo tatu ainga.
1: Ya.
2: Le ala lava le e lei ona a tintilia lualu tatu o tonu ua ya meise foi la tau fe nga luenga. Ya, peo ona ya I ya le deye fiafi le ua mata na nga solo mai.
1: Ya.
2: Ya le wanga ya tu foi fale ya temi foi nei le au kuka ma le au vaenga foi le no fale

0: e mana ia tapena lele voi stau mafutanga wale tonu mai ole ole ole tamale ngaruenga tamale ole fresa fera ima ngaruenga ya vai se po masima e saka leimal to inama a
1: Wei nga fas po mi ya fia fia spoi.
0: Ya. Ya. Fai fali, ma le supo. Ah, ma le supo le fia fi.
1: I.
0: Le manu lu le aso ya fai supo
1: fo. Supo ala le si lai.
0: Supo ma moi.
1: Ya. Wa me aru ton.
0: Sa aru ye ton le mau kengi. Ah.
1: Ya.
0: Ya tu ye masina ma nai kalot se lua.
1: Ya lu se fiu.
0: Ya tu ye le fiu.
1: Ya.
0: Au fo le fa mo mo tele to ma fangu fo ye le sa o tonu le pepa. A ma na ya ta ma na mai sa o le fiu fo ile a. Ya. Pa ya le fiu mai lo ma tua. Tu ye tonu saka te vale ma nong yo ta. Ah.
1: Ya.
0: Ya. O tu lo le ye male. Lu nga i nuro so tu ye to. Ah. Ya e alfa ka se supo na le mari.
1: Ah. O fa lo lo te la supo si la.
0: Male mauket ah
1: oh
0: ele a fa pe la wala la supo na le kapis ya tu wala na kapis e alu fa il supo ah e wala na fa ele al mauken ya wala tum samma le mauket ya e ta wa ya ole mauken ya ya e mana ya le alu fatasi ya pela to nga supo le fa me tu ye mal pateta
1: ya
0: tu ye male karoti ah ya alu matua parla le fiu na saka Ah, yeah. Yeah, ah, fa pe ya, never. Ya pe te tango fo iwa, isin te tama ifa lao mata fo ili e palu palu fa, tau fa, fo ili fa.
1: Tau fa tō.
0: Tō, o le supo, ah.
1: Mō.
0: Ya, o le tūranga ia, le kapisi, aure veis kapisi, ah.
1: Ma langalea lu ili maukeni.
0: Langalea lu ili maukeni, ah.
1: Mane ya. Ya, nao tu fa fongo mai, ya, le ufa asana ame maukeni, tono supo I kapisi. Ya. Mana ya tener un kukasi lai. Supo wa ole fiafi. Ah, wala ngale fe ngai tatu mo manulu.
0: Yo.
1: Ya ole tau mafana ya tau on fayo supo. Ah,
0: ole tau mafale na ole manulu ole supo.
1: Asi na ya. Pe la la ole ya.
0: Ole to mana ya ole. Ah.
1: Mm.
0: Ole ma to mana ya la li ya ba tu lo la li ya ole. Ole fa suwa wale la fal supo.
1: Ya.
0: Ah, tu la to no lo nga bu ai kuyole. Ah.
1: Leia.
0: Na batu afa pata atol tinoria. Ti pe malen yani lulu ele pe patu lo ila longa boy. Tu lo le fen kuyo. Ah.
1: Mm.
0: Kuyo le na va tu la ai tango la fo ile le tinoria. Es e ala ala fo ile sel sel le tu. Ah. Ko ile le ya. Ya o malon sel sel le ya en tu lo la ele. I to no le. Ah.
1: Mm.
0: Na va lo la ya na o malon la ele na tango lo la ya fa sin tama i so si fo le. Ah. Foi esa saa ye lungo el tama. Ya, si ino la ye leole, ole hi ay lungo, o ala wa imal supo.
1: Oh, esa.
0: Ya, o tamo ftakala na te vai a o ina, na tofu mele vai vai ol tatu fai ngalu, ngale vai vai.
1: Ya.
0: Ay tatala mele fai to a sao le na namo le kuka fe fe. Ha. Ele iyalu fa malu fa maise ya mai momo el tamo ftanga ay tatele yan taere.
1: Ya.
0: Ma leo ta fia ay te o ta sao wa umal manongi ol me ay.
1: Mana ya te, mana ya orang cok nak ilana nak filosa, sa.
0: Oleh na,
1: na,
0: ya, apa uma, ya na ibarat uma, memang lawi ya na tangol le fifa penali,
1: ya, le nak le fifa na ni fifa cok nak ilasa,
0: cok nak ilasa,
1: mana ya te, ya na itu fafu ngom le itu fafu pun mana ya tato tato mufta le fiafi, ya na le lau itu ay pula auto bifata, ya, oleh fafu mana le fiafi mula tato wetenu, ya tato anar saung le mudu ngala wala. Ah,
0: yeah.
1: Ya tell me nga ye fai nga luenga ya mise de o mainga ma fa nau ya professor me la o e fo le ta fa wa ile ya ta ya mo fa ngol va yaso
0: yo e ya man tu fo yo le pe yo tell me o ta to ne ya mise ni ya Wellington o New Zealand e pe e su solo lo le la ma il vai ta ule le uita pe ile fa ngol va so pe al fa ngol na va yaso le to a to yo mo ta to fa se nga luenga
1: mm
0: ya peira inale octavo lo le fa

0: le fine ya.
1: Mo tum mo.
0: A o nei lai na ai tai o a. Pe ila me le ko pai. A. A wa ta te fa long wa e ma tu fo fa le ta tu ta lai lai.
1: Ya.
0: Ta te lo fia wa ai le ai nga. Ma li e pu le le ta. Ya.
1: Pe se le tu a.
0: Pe se tu a le lo tu a. Me ai. Ya a te vai lai le ai nga. O le pisa ya. Ya. Fa long ko le sum o le ko le. A ta te lo ala le me ai le ai. O le fa mi. A o pisa o.
1: Mo ta.
0: Ya o ta fa mai. Vai le le dia puta. Ah, fa pia. Fa pia ganta wala wori. Ah. Ya ale na fa ko tangi ri fa mai. Ela hecho. Ale kasi la puka. Ah. Fa pia. Da ala. O fa ko por ko pa ya ai. Por ko pa la puka la ingra ai. La fa mi. Ah. Ya. Teo fa per ko pa ya ai na fa. Ah. Fa pia. Sorry. Ofeli me ali to tenta to ai.
1: O me na le ye fale nei.
0: Ya.
1: Wa le lo me le si ai ngel ko pa ya le si ai ngel fa wa pui pui o ma. Ya o ta to sa mo fale fale ta la le fo ya fale o. Ya fa lo me ali si ai no. I to to si lo fa si le ni. Wa ta si na ma ngai ma se no to mi sai ta to.
0: Na.
1: O me o le ti chole le ni le si a ti le le ni le si.
0: O be na sa o ma ye fa pe o le fo a to no le fa fo ma ni si sa. Le ta to mai umai men ta fa so so le.
1: Ya.
0: Ya wa pe ya o I we te mi ya ya o ko pa ya ya no vai ngala na e mo wa la vai ngala wa to tele ne ya la wa so kwa va ya ku lisi e sa fa pe na le ti ti e va ya to tele me ya lisi lisi o te na e itala ya
1: ya o ma to yo e me to no Ela ya la ti tin mctano le e wa itaris so le le asa ta tu le sa wi si le ma a mi si ra to nga fe pa la wa si ya tu la la uta moiti uta ita mo ta uso to lua e la lo fatas
0: na
1: fa ya tu lo la ma le pu e le ni vo le le a ta to lua le pu e le ni so le ya la to va va lo le di matua ya la e le ni la e le ni ba ila to penga ya ta matua le a le umi ya fa mi sta e ini mai a ini a ini mai la uta tangi a ya umolo ini tu
0: vai te loi o nei nei vaenga na soi fuanga e se fo ilma a ta to te mau fau ye a te lo la e se ta to te fiole e se ta to fiole fer fat
1: sa o le ia
0: tu fo ila nga lenta tu mai ta to mai ta to te tato te fengaringa lea io e tato mea ai o ngā rua. Lea la tato matutua, tato te ola fea lufani meo tato uso, mo tato tua whaafine mana e tato ai. Nga ngai whapea, ha?
1: Ia.
0: Ia wā upu ai, e tasile ulo na tato ai mai ai. Whapea nā o le ulo ale nā e wā e, o toi ngā ulo foi e, o le ulo matua e ululi pato ile ulo le tafu lea, taimi tafu lea.
1: Ah, tonua.
0: Ia, mai le fasi apa foi le lea to fale at, okiera ia le kapu gele o
1: ole soi fuanga mo le olanga sa soi fu ai le ta to matua a mi sta to a isa mo ia ile tai tai mar mala mai nei ta to fa na uia na o feola e nei tunu ia tu langa le a to to ma na tu ye ole matua ma di a to e a
0: na
1: to e a to ma fo fo ia ia ele ngono fo ile fe o ti ai stemi pe a to e ma fo fo ia ile olanga sa ta to feola ia ai
0: fa ta ta la fo ga wa ta to ai le pu to e to ma na tu ele ma fo fo a ma nei la wa di so taimi e ta te no futo e fa mata la la fa na uri to nga ola ngan to la
1: sa ole le ia
0: e ta e fa tu la e to e
1: ia ia
0: a fa tu le la ta la to te le fa in de ola ngale na matu o mai a mu ia la to ine ia ia le o ta to va ia le wa nga i le to ala ta to fa na uri la fo o ilo la to la o ola le le le si si manga le tele ia le le le foi le tele ia e resources tele me ia e ola la to ta to la yo na na pa na me tangi u na ta sina puta
1: ya na ya le o to e lus fulu minuta na ta ne ole tu la lima ta lima mai al ta tu tu tu po klaimo le fa fatini ale si fonga la mo Wellington ya la ai mai se fa manuia na le mo ila tu ya la tu fa si el sacramento pa yer fa ponga ile fa ingon le va yaso ya Tainer tatu pese ne?
0: Ya, manuia tele, mato te fa manuia atu o to waso fia fia ele ngata ole leia fia fi. Ole aso atayao. Ia male safo awae o wale failonga ina lavani aso fa poiponga. Ya, e manatu foi, ya wafaisi tele o tausanga tele aso o luamafuta. Ya, pe ya na mato wavatu tele o taimi. Ya, fa vaele a inga ili atua.

0: Se yo tato fa mawalalo ilu mole tua yala ile tato tatalo. Lo mato ta mae o ile langi. O le tua o yo abro amo le tua o isa ako o le tua o yakopo o le pule au au ilu nga a toa fo I malalo nei. O ila vore tufunga ma le mata I sawa wana e fofo ina mea uma mai le amatanga. Mulmulia leo na e faya leo le tangata I lau lava fatusa pa ia. O le tawalunga ma le pale ali e au fofoanga mamana. Le tangata na e tuwina ya ile pule I mea uma o lau fofoanga. O lo na fasino manga lea. Le fasino manga ma le saolo tonga pa waha. Ia I loa e le tangata o na vatu lovi inga. Ia I loa le tangata o na vatu le faa manu ma le faa le tanga ya te oe mai loa o na lofa hatu. Pei o na e uluwa I a lofa mai. Na wao loa wa lofa wa tu mati e a ilo mato wola I manuia. O loa wa lofa wa mato sapi a ile mata lasi o faa manu yanga ese ese. Wao lea lofa e mawalunga, lea lofa e loloto, lea lofa e lautele, lea lofa e le aise tuwa oi. Aftai mo le neyasufou.
1: Aftai.
0: Le neyasufou wa e foa I mo I matou, wao lele wala fai lo watunu ude soifua manuia ma le langye mama.
1: Aftai.
0: Wa soifua manuia la wau fai ngaruenga I so se fata fai taulanga mainga. Olo fa fale le tulu ia I ona olo lato vala awina. Manuia sa moa lo mato tofi. Yo mato wa inga o nuu ai maise o le malo. E fa pefoi e kale sia ese ese. Manuia foi le nea tunu olo o mato wa umawai. Iana fai nga malo. Manuia na ya mato walo mafutama fanao. E olo lato wola sa ili malo I so se tulanga olo lato tau mafai yai. Manuia le ngalue nga mori maua la wafai ngalue nga ngalue o lato faiba. A wale sa ili o a nganga mo oe malo malo. Faftai tele le atua I lau faso lava. O lau tufa tua foi melele uma ua mato maua ua mato talisa paia fatua ele ele lo walofa. Malo wanga lelei. Ah, lele wa mato winu malia yo mato wola ona o lau fa soa lofa. Faftai tele. Faftai keriso mo le fa o tanga. Le fa o tanga na e sao nia mo I mato. Le fa o tanga wa toi ola ai le pangota wa toi sao loto ai le polonga. Ina wa toi tatala nono tanga. Ma wā vē ai lea matai au fōu mōro mātou wola sā fāsanga I sē. Whāwhitai ke riso. Whāwhitai tele wā mātou wola. Wā mātou sā o loto. Ona o lau alofa. E a fua I lau maliu. Ma lau toi tū mālu mālu. Whāwhitai ni ngāruenga mana lea nganga pa ia. Lea nganga wana whāpupula ma whā māla malama o mātou wala. Le nganga na te wha maa losi maa apo pale ina lo maa.

So wola tau teva teva. Le anganga nga te tu umumusu mafa matala mea lilo ilo mato wola pong sa. Le anganga ole poto male ata mai umalava. O e lava ole matua moe po te ofa of tai mato ili paolo hou a au anga lelei. Ia tu maupea ia te oe le tua le vi inga le fa manu ma le fa ne tanga. Ona o lo wa lo fa ma lo fa ma oni. Uia ina mātou la ngona e le lanu e le lama. E tau uia o se mea I longa I le loto ua malie. Lea nganga ua fa oli oli ina ona o loa lofa. O loa lofa ua tele lama. Tau malou fa pale pale. Malou on sai. O loa lofa fai fai pea mo I mātou e le au noa. Awa le tu saima ma to wa mionga wa faali pea ilo tato wafi amai. Wa wa ma to faali pea winga mata nga wa ma to fia fia pea olai winga to ilalo. Ma le faalu maina. Wa faata sina ilo faatusa pa ia. Ma lo ma malula e faya I ma to. Fa mole mole. Ma lie lo fina ngalo. Wa mato tautino, wa mato wangasala. Fa mangaloa wa, wa mato talituali maina lo wanga lilei. Wa mato fata sina oe malo mamalu, wa mato faya foi lau ngaruenga. E faa ilo ai mato a ua faa ngalo oe ole olfi au malangaruenga. Malielo fina ngaro. Wa mangalo mato se maleanga ilo tato wafe angai ala ili toto Yesu Kristo. Le li I malo mato faola. Fa peyo na naunau ale aila ili vai tafe fa pe nao na mo o mato wola yo manuia. Wao manuia sili ia mo lo mato wola. O manuia o yaile lofa o manuia o yaile file mu. O manuia o yaile saolo tonu. O manuia o yaile ami o tonu malifa maoni. O manuia o lo tumu li tamao a inga o au famanianga, e tuwae. Ia iai o manuia ia ilunga o imato, manai o mato a inga. Ia ia ilunga si o mato watunuku. Ia ia ilunga o au ekalesia. Ia ia ifo ilunga o neye tunu o mato no nofo mauma wai. Wao manuia e tamao a inga ile ola. O manuia fo I e sao ai mauli la mātou malanga o faya nei whaifa tuatua. Wha manuia fe au mori maua lau au fai ngā ruenga ngā rurua I so se fata fai tau langa. Wale upu moni e faya fua lātou ngā ruenga pe au noa mo oe tamā. O lau wha unga mana e manuia yo lātou faiwa. Wha manuia le tau tua tua vai au tangata I so se ngā ruenga. O lo tau ti ngā ai mo le manuia lau tele, wha manuia fo I so mātou sao. Maso mātou le ato atoa o lo mātou ngā se se ai a wāle tau tua ina o lau fi au mana ngā ruenga e ala I au e kale sia. Mātou te talo fo I mo nai o mātou a inga mawō ma e mā sane. O lo sai sai tia I le tu ese o na o solitu ngā tu lafono. Le li ie. Susulu watu I ailo umara malama moni e susunu ina aile anga o tua nai. E mo mo e puna wa I male oli oli le ola fau mori lumanai. Ma ia faile ayo fasalanga ma fale a onga le ola toi fuata ina. Le ola waliliu ese mai le leanga. Le ola waliliu ese mai tu ina nau. Awa toi fasalanga atu ia te oe le li I ole ola fau. Talo mo I lātou uma o loo fat. Ta oto lia I ngase ngase o li tino ma ma I fai ngataha ma ta otonga ti ngā lea li ie. Wa nā o oe le sulu fa inga, wa nā o oe le mā pusanga, wa nā o oe lava lo lātou wolatanga. Fa mole mole, pa ifo, pa yane, pa yatu wawa au fa malo lo. E maua I e lau fa nau le malo lo ngā mai ti ngā uma o le ola. Talo mona ya mātou mātua mātutua fa mole mole ya ilo walofa fa fua loa lo lātou soifua fa mafana fana lo wanganga tamā ye o lo fea ngai mfa no anga ono maliu maleoti

tomato inu te uta ne ke te kale ki te tero nga ke te to ko pena ima nga to ko anama tomato tu nga mapu mai ya ko te rare ti ate o te mari ki te maru e te mapu e rea ma re ne ya ko te ala manga te o te mari ki te mani junior o mato uta nga mua te ala ki te college e o te mari ki te mani no mo ke mai no te ya pa inu e de ai ko te mana ko te mapu te le tata ko te ate mari ki te mani ala mai ni e ei I'm being real at the take there. Ego kiteo de tele de tato. Tera vini tele ranga ngai de tato pa inwa. Koneki ti pa ko e pa ko kanga uti pa ko de tato inwa. But irotorati manako de take no le doki e paru di tato. Oro tato. Lo de tira de take. Te oni tato nar de te yo. Kimta anga me ko de te me. Maru ne ya Ia, te me tu tani no matu. E tu matu te tu me tenki te ka matu. Te ala mani te tu mai tse. O tona papa te. Ai, e te te tu pune iru te te u ngai e. Te tu pune te u tae kea rea. E ati tumu. Paru ki tatu e paru rune I tatu e. Te kalanga ni e flee away from these things e te u tae kea. Pene ko matu u tatu I ti ame. Eti, di dai rakini, ti eti na nuk, ti ada mani, ti lau tu hati paruku ka ada na iya, ti ada mani ti ada mani tu nama ti angga. I'm being real at the time. This is sensitive matter, but I think needs to be spoken out. But di dai kali ni ti kalanga uwe, ti kalanga ni iya, ilu di ti leh ti angga angga le tu nuko yoki, kama takui ti tu, ia kaka kaya iya. How can we akakakaya ko totato tumumana ko ia iti epitom? Give glory to him. Whatsoever I eat or drink or do, do it to the glory of God. Ai te utek. Te akapera ia nere te tira ia. I think we need to talk about kare, dokine te akamana ko, kare rawati ako mea ko ia nere te church ia, ma nga hasha statu te na autana ki atana, anything about sex ia nere te church ia. But in our takamalama to get out to it, and let me share it with you in chapter 7. This is what God's ideal not out to it. Come on, we're going to get the total. Let me go through verse by verse. Get it out to Penet. It out to attack to itata mayakune. A memmate the tangatane, eya a reve the vine. Marina, eya ka kori. Ia ka kore I te kang. E waine mou ia te tāne e tāne mou tā te waine. Ina wa tūru. E ōtu te tāne I te mea tākinga metaki ki te waine e te kai. E pera katoa te waine ki te tāne. We are talking about ko ia te piranga tāne waine a. Ina wa a. Kāreo ki te waine te tūtua I tōna ua kopapa te te tāne rā. Me te rira tō te tāne, kāre te iae te tūtua I tōna ōrai kōpapa, ki te waina rā, irawarima. E ia a kōrua e a ka taka I a kōrua ōrai. Māri rā, e ngā e poto ake, kia tika I a kōrua, kia raukai tō kōrua a ka koro anga, kai e te puri, ka kāpipiti a ka oua tue kōrua, Ke kore a sātane e tā piki piki mai ia kōrua. Nō te kore e tika ia kōrua kia, kia ka koromaki. Te autara I nei tau tāke koe ka nōrunga te tuatau kā pire te tāne te vainea. E a te aki te mai ni e, e pure. Have we ever done that? Kāpa ua kāone. Ke tatau atua tāte kōri nei tia. Korongo ke tatau atua tāte kōri nei tia ka kite nei. Oni ni te tai, pene a. Te iyo ki tō koutou inangaru ki aka tapu iyo koutou e ke kore koutou e aka turi. Ina wa turi. Ina wa a. Ka ki te koutou ra warai e pene wake, I te vaiyo e tōna uarai ariki ma te tapu e te ngāti I tei. Te autara I neko iyo ki nōrunga I tei a piranga tāne vai nea. Sex, iro te te manako e. Auraka inangaru tika kore, mei tāte etene te kore ki te

mai kuno ngai ka to to ni na e wan ni te ro nga ya ka to wang just to give an example there man ni ya ku te me ma to I nga I Melbourne now and ma to ngai te pa cha nga po ka te o tana ni no ta po na right I had to post in I e ro nga te ya no wo mai te ni ya wa wa ma to te ya I me ne te ni ya a re ina kera mai te a mapu e ki koni iruti te ia iruti te de concert a te o mapu e rea tonga pona te le mai ne te o pēni tuke ke noti e ni au e te karangani te aronga e rea ai no o ki mātou te ngai era mai e te era mai ne mātou ki te koni nai a ti e rai te koni nai te e kāle se te ia pāpe tūne ia no but the problem te ki te e ne koni ia me kore te me nōrunga te mānga ia that manga kakai e. There are some people say, no, you got to eat them. They didn't need to eat them. Eka paru-paru te aronga hu asti wike wa struggling ya. Ko te mana ko atu pakari e tāpura kalanga ni nene, auraka te ia mea tātātu e aka tupu nei, e ia e tūrori ang as a stumbling block ki te ta ironga e rea. I think it is in the church as well ya. No, te mana ko nōrunga the sexual immorality e te idolatry, wete tātunai, ai te tira, they are on the same level out. I tā pauraka taka angai di rea. Nā, I rotora aki te autara nōrunga te itore te utaheke me te mea ka tautātu ono te tātu kira te autara anything te kārire te paita ngai o te tuea, kārire mai te rea itore nā aua. Anything. Pene to oare. Pene to o motka. Ya ka pune ko to time ki tele pa ko ti de instead photo time ki tele alo time ki tu a. Ta pa ru ti ya ka taka ne to ta tu a pi sa pa ji ko yo ki te lu ne ne ne ti ne na ya e I to ra na o. Ta ka ngani ne ti u ya no ta tu we me te me ra me ko tu te pa ko we e u I ta tu ti u ya ngi ku ti ta tu we does this thing brings glory? Ka li no ani ti e pa me ka ka no te tu I te tu me ka re te tae ke aura but the mana ko tu pakati ta ko ki te nei ina te te mana ko no ta tu no te popungi ka ngane all to the glory of God ya ta ta tu ka ra at home ranga I te ranga hoi ta tu ti yang me e ri ra ni te te pai mai te ka ka kai te tu te tae ke me te me ka re ni no na te te pai mai te ka kai te tu don't do it. Ya era meti ni na. Et de tai pa ko popinga ko yoki meti aro ana ko kiti rato ka ni rato oro. To ta to tu mona ko te moni ja ka mai selfish love ya. You know the penewa ina mata I te ina ona ka kiti ta tu ti ina mona. Te ka ngane ka re ai na o te apostol te ka kiti ne apolo ki te mona ko ai. Where the night would have been, I ate the anganga. Kara e tuta kena e mana te e kane se. Done this, nātu sana e te mana mana ta e rea. But he did it all for the love of God there. Kia, kia paina e te evangelia. Te karene a Yesu me se kira te tini ai. All because of love there. E ti, te e re tapo rea ki te mai re rea, I re te tona pas. Ia kato e kira te tona pas tana I rame, te ia me kato to tana I rame, te o taeke, it's all for the glory of God, yeah. Aye, all to the glory of God. Me ato tato. E yete me mali mo iana e e e na e papa e iana e ya atu teu ngai tiri ana I te anami e tiri te karanga ni lela e lela e. All to the glory of God, yeah. It's the warning ita me digi tato e te pene tengol e te ina mali mo e te ngai kata kai mo e te te ome kia mata kite tato te karanga ni. Kāne rāte e tue mareka I te rai o rātou. Mate I ora rātou I te mete para. Te autara e ne nōrunga te tamariki o Israelea. Te rātou e rea. Ai, oki rātou rātou manako ki Avit. Oki ki te tā rātou māngai kai ane Avit. Pene I taka pera ni rai tātou I te tira e te utea kea. Te karanga ni rira pauru ni rira me te mea tatau te tātu ni rira te mana ni rira te ira wono te karanga ni auraka katoa koutou e arara I toro. Me te tai papa ki o rātoura ka koyoki te tata I a re